Mosoma. Amuna yeye, koma sama kosa. Tanga, ungu sa tanga, ne sama kosa.